ukukhula ukona ukwenza umehluko. Therefore masila sizokwakhiwa yonke ingxenye yokuphila kwethu, ngoba impilo inezimpi eziliwa ngengqondo, inezimpi eziliwa ngomoya. And awukwazi ukulwa izimpi zikamoya ngengqondo, kodwa kubiza ukuthi ube umuntu ogwela amandla ngokukamoya. Namhlanje kafishane kulesi sikhathi ngifuna ukubeka ngendaba ethi I have dominion. Awutshele ababili ukuthi I have dominion. Thani ngingumbusi. Awusho tshele nalo sathule uthi siyabusa mina nawe. Ngamanye amazwi, mina nawe kufanele sibe nokuqonda ukuthi kwi-blueprint noma ohlelweni lokuqala lwasemandulo likaNkulunkulu, uNkulunkulu usazi singobani, usazi senzani, usazi singobani. Ngoba into uma ufuna ukuyilungisa uyiqala la yonakele khona, uhlehle emuva la isuka khona. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala umuntu wathi asimenze ngomfanekiso wethu, ukuba angagcini ngokufana nathi kodwa sifuze, mese yabusa phezu kwakho konke okudaliweyo. So mina nawe sidalelwe ukuzobusa endaweni kaNkulunkulu emhlabeni. Ngoba noma uNkulunkulu ebusa endaweni zonke, kodwa umhlaba uwudalela ukuthi ubuswe abakhonza yena. Uthi uma ibhala umbhalo ubuthi ube yini umuntu ukuba umcabangele kangaka, uze umhambele kangaka. Ngoba umenzile wangaphansana kancane kwengelosi, kodwa wamnika ukuthi abuse phezu kwakho konke okudaliweyo. Mina nawe sisinqoka phambi kaNkulunkulu, mina nawe siphezulu ohlelweni likaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu uma ikhuluma nami nawe uthi usidalele ukubusa phezu kwakho konke asidalele khona. Ingakho u-Adam masekudalwe zonke izinto, izilwane

abantu okwesibili kwenziwani ngemali umuntu nombona imali yakho ayikuthengele into ezimnandi kodwa ikuthengele ikusasa elingconywana you suffer today you enjoy tomorrow umuntu nombono uyazi ukuthi kwenziwani ngezinto yonke into nayo inamandla okukuzalela into ongenayo uma uyinhloko kwenzakalana unomlomo uyakhuluma umuntu uyakuphila ngangokukhuluma kwakhe lithi iBhayibheli iBhayibheli lithi amandla okufa nokuphila semandla nolimi abantu abazinhloko banombono abantu abazinhloko khonto abayishoyo abakhulumi njengezwe bakhuluma njengalokhu bekholwa uthi uPaul njengalokhu kulotshiwe ngakho siyakholwa ngakho siyakhuluma kulotshiwe siyakholwa siyakhuluma uma lithi iBhayibheli sibusisiwe siyakholwa siyakhuluma uthi iBhayibheli aseswele siyakholwa siyakhuluma Puso makhala ukukhuluma

Alright, 11:03 Mgundo vana 7.6 FM. Sihlezi kahle igama lakhe ubaba uJabu hlongwane emsazweni Mgundo vana 7.6 FM. Vidimas wasibusisa ke siyabonga. Umama Mambona naphila Mambona sembu jonge ihamba kahle lapha. Hawu. Siyabonga ukuthi nikhona. Sibonga kakhulu bafana ngaze nginibambe ngempela. Ngaze ngithi ngqi uzobanjwa umbala masuba nenkingi. Ithi umfana wenze njani lapha? Ithi umzuka ngambala. Azinzobanjwa bafana bafana. Ngikhuluma nje ngoba naye insizwa laphana uNkinsela ukuthi ngiyabingelela abavidiyo ukuthi ngihle nawe nje uNkinsela Zondi ohlezi nawe sikulaleleke nje. Sisemsebenzini amen sekusileke athinta isilomo uyagula yini nathi ke amen insizwa laphana ubaba uNkinsela wakwaZondi. Ukuthi umuntu usemanzi ke siyagwaba ke silesivuka nje. Sithi vuka mawulele. Alright, ke sabakhule lapha baba Nkinsela. Na bonke abantu asebenza nabo lapha staff sonke uthi nje hey, ngiyanibona nonke lapho ke inkulunkulu anibusise. Ngiqale kusulusha ngalawo mali impela ke ngo 10:03 emsazweni Mgungulo vona 7.6 FM. Bakhona abantu bakhona molweni.

sithi bayenze ukuze bangawubuki. Kukhulumisa isaya yakho namhlanje.

onamandla okukusiza kodwa ke angahlali nawe la uhlala khona bese kunikeza i-cellphone number yakhe ukuthi okay umudingo sizo this is how you are going to contact me uzongithola ngalendlela bese kunikeza i-cellphone number yakhe uyabona ke uma usudinga usizo usumdinga lo muntu And uyazi ukuthi unawo amandla nekhono lokusiza. So ke le number nginikeze yona is how you contact the indlu zoxhumana ngawo na. So kwenze njani ke wena ukuthatha iselfoni yakho bese ke udayala lezi zinamba kunikezile zona. Uma ufuna ukuxhumana naye. Awuzudayala izinamba wena ozithandayo noma ozifunayo. Uzocofa izinamba kunikezile zona ngoba uma ungazucofa izinamba kunikezile zona angeke umthole angeke futhi akuzwe and uma ungamtholanga engakuzwanga hayi ngoba ubengathandi kodwa wena ungenzanga ngokohle abantu abaphela bafethu njengamanje nje I see my twin sister unokhanya ukuthi ukhona njengamanje kule broadcast and njengoba ikhona kule broadcast ilalele ngine cell number yakhe and guess what uma ngisuka la because kune izinto ezithize engifuna ukuzikhuluma naye ngizoshaya inamba njengalokho enginikezile ukuthi uma ufuna ukungithola uthinta le namba and then uma sengithinte le namba nginike nabona Angivelanga nje mina ngamnikeza inamba ukuthi yabona nansi inamba so ke mina ngibe ngifuna ukukuthinta so ngizokuthola ngale namba enginikeze yona cha ayisebenzi kanjalo isebenza ngokuthi uyena ngithi umnikeze iselfoni yena akasike umnikeze iselfoni iselfoni yakhe inenombolo ethize uma umfuna okuzomele uyithinte and then uma uyithintile lo namba wayipressa njengalokho njengalokho kubekiwe yabona uzomthola enakhe asibuyise lana ke lento ukuthi uma sikhuleka kuye bakithi ngokwentando yakhe uyasizwa andintando yakhe kuphi isezwini lenziwa isinyathelo sokuqala emkhulekweni akusike ukuthandaza kodwa ukuya ezwini uthola ukuthi izwi lithini ngalezo zinto ozidingayo kuNkulunkulu So that umukhuleka uzokhuleka kuyena ngokwezwi lakhe. Oh. Mina ngiyakholwa ukuthi niyangizwa. Again, uFirst John 5:14 uthi yilesi sibindi lesinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sicela utho Kwentando yakhe unjani uyasizwa bhekani uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuyena so okusho ukuthi uma ekuzwile then ke leyo nto leyo ubuyicela kuyena usunayo how can I be confident kululu ba confident ingoba phela angithi uma ucela Awuhlalanga nje wena waphupha uthi inoyifunayo. You want a yacht. A speedboat. You want a private plane. Now okubalulekile ukuthi lithini izwi ngalezo zidingo zakho. That's why ke zonke izidingo zethu sizise zina kuNkulunkulu bese ke ziyasefwa kunezinto ezinikeza izosala. Ezingene zila kuNkulunkulu iza kuNkulunkulu bakithi lizosefa izinto eziningi esifunayo. Ngoba lezo zinto azikho entandeni kaNkulunkulu for impilo zethu.

uNkulunkulu seshilo ke ezwini ukuthi sihamba kanjani. Sihamba ngokukholwa, hayi ngokubona. Now, uyabona la emhlabeni. Sihamba ngokubona bafethu. Into yenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike la e-studio is because uNkulunkulu has blessed me with eyes that can see. And ukuba bengawazi ukubona lokho bekuzodala izingqinamba ezinkulu kabi zokuthi ngikwazi ukufika la e-studio ngesikhathi. Bengizogcina khona ngifikile kodwa mhlawumbe bekuzothatha isikhathi esidada kuna lesi ngisithathile. So kube lula namhlanje ngoba ngivele njengavuka ngathatha ama notes ami, nabona table time ina ma notes ina Bible, ngathatha isikhiye, nabona ngangena emotweni, nabona ngadrive ngeza la uma ama robot ebomvu ngime kwana zizodlula ezinye imoto ngiyazoba nengozi. Uma selimvulile i-robot bese ngiyadlula ngaze ngafika la. So ke maqondana nomhlaba nezimo ezithize umhlaba, yes, uNkulunkulu ungibusise ngamehlo. Ngeke ngithi uma ngishubani la-ke kwi-anger management nakwezinto engikhulumayo, ngikhulume nge-role yamehlo ukuthi is part of my sensory mechanism that feeds information into my brain concerning the world. Engiphila kulona amehlo afida information visually ngezinto engizibonayo. Kodwa ke uma kuma qondana nombuso kaNkulunkulu, angihambi ngama natural physical senses ami, ngihamba ngokukholwa. Ngihamba ngokukholwa ukusho ukuthi angizubheka imizwa yami ukuthi le nto uNkulunkulu ayishilo iqiniso na. Ngizobheka izwi lakhe ukuthi lithini. Eloko izwi elikushoyo ngizothi ngiyabonga baba ukuthi ngibusisiwe. Ngingobusisiwe wenkosi. Hayi ngoba izimo zami zivuma, kodwa ngoba yena esho njalo ezweni lakhe. Ngamamazwi, angibheki izimo zami nemizwa yami ukuthi lokhu uNkulunkulu akushilo kuyiqiniso na. Ngibheka izwi lakhe ngoba kwabaseRoma 10 verse 17. Khona funa ukufunda kanje. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Sitshele ukuthi ukholwa kuvela kanjani? Kuvela ngokuzwa izwi likaKristu. Ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi likaKristu. So umuntu onenkinga nokukholwa yingoba kunendlala yezwi. Kaningi uma abantu bakithi benenkinga nokholwa, mfundisi, awungikhulekele mfowethu ngibe nokukholwa nami nje okulingana nokwakho. Nami ngimkholwe uNkulunkulu ngezimo zami. Ngimkholwe. Uyazi uthini? Inkinga yizwi. Ngoba ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Kuvela ngezwi likaNkulunkulu. So nebani na. Yingakho ke mina ngisebenzisa ukukholwa nezwi synonymously. Namba ngoba ukholwa kuvela ngezwi. Ukukholwa kuyi-characteristic yezwi. Kusho ukuthi uma izwi likhona, ingcosana, ukholwa uzoba khona ingcosana. Kodwa izwi uma livamile nokholwa kuzovama. Ngoba ukukholwa kuvela ngani? Kuvela ngezwi. So ungakhohlwa ke, sihamba ngoku

0: Ngesikhathi uzophela mfana mkhulu kakhulu Kimaki ushaka mnandi phandeke amsaya noTibzi ingoma sinikeza yona ekuseni bathi nje eParis kuthi mina ngoshadela eParis
1: njengoBigZoo
0: eParis eParis eParis bonjour ya ezo sibuke izinto zobafana ishaya ngo 5 ku 5 2 izolo kodwa ayile ndala yabona le yayidlala ngo 2010 wena ufunda ugrade R ya yona
1: awe ngishela yona leshayi
0: ya yona le ibidlala ne Mexico ibidlala ne team eyayidlala nayo ngo 2010 izolo ebusuku so bashawa ke ngo 5-2 but siyabonga ukuthi bakorile lo 2 goals means a lot kuthiwa ke ayi kodwa kuthiwa bese ku 90 minutes hayi impela hayi bafike kanzima bafike kanzima kuthiwa noze Mexico luke zizile zithi uzandla ey lezi
1: bona laba bashaya futhi ngo 2010
0: I think kwaba i-draw.
1: Oh, ukuqala webafana bafana kwi World Cup idlala na nobani ngasikhathi sini.
0: Alright, sitshele wena mlaleli ukuthi badlala nini. Siyazi ukuthi World Cup iyaqala ezinsukwini ezingengaki kusukela manje. Wena sesifisa usitshele kona ukuthi engabe iqembu lebafana bafana badlala nini abafana baka Hugo Bruce. Kanti ke incwadi Monday sinayo ke namhlanje incwadi Monday. Incwadi Monday yethu ihamba kanje ithi balaleli ngicela usizo uthi ke usisi nginosisi wami omncane omdala nginosisi wami omdala akasebenzi uhlala ekhaya nomama kona uyazama nkosi yami ngoba uya cleaner futhi uyawasha apheke ekhaya but umama uhlezi emthuka emibiza ngawo wonke amagama abuhlungu mina ngiyafunda ngihlala e-race nami ngiyabazama uma ngithola imali ngibathumelele kuthe ngelinye ilanga ngibuyile ngamuthatha usisi wami ngayomthengela ama cosmetic kodwa umama wamphuca and uma ngiphekile umama uyancoma noma nami ngizwa ukuthi ukudla hayi nje ukudla nje okungatheni kodwa makupheke usisi wami umama akakudli uvele athi kubi umama uhlezi emthuka emkhuluma kabi nakomakhelwane ethi into ayaziyo nje abafana kanti cha akasiye lowo muntu usisi wami empeleni imina obenokhlupha ngabafana ngaze ngafeyila kunyaka wami wokuqala uthi one weekend ngathumelela usisi imali ngathi akathenge ukudla kwasekhaya angamtsheli umama ukuthi imina omnike imali ngempela wakuthenga kodwa umama wathi akakufuni ngoba akazi ukuthi usisi uselale nobani ukuze athole le mali ufuna ukubadlisa amanyala ngisizeni ngiphatheka kabi uma umama esethethisa usisi ngenze njani
1: Yabona ukubola kwabazali.
0: Bazali.
1: Uyabona nje ukubola kwabazali kokukhetha izingane engathi ukhethi iphele emasini. Ayivingalungile ingane zise zibone kuze kuphatheke yona lephathwa kahle kabi. Ayi akuve ku wrong Nkosi yami. Yini ayibanga nalomntwana?
0: Impela yabona nje ibhlungu lento eyenziwa yilo mama kahle kahle. Lo mama kusafanele sichazele ukuthi inkinga yakhe ilaphi.
1: Kukhona futhi ukukhula kubangisa lomntwana
0: lo mama lo. Nkosi usisi wakhe uyasho ukuthi umntwana usisi wakhe uyasebenza uya cleaner ekhaya noma engasebenzi kodwa uyazenza izinto ngisole ukuthi udina ukuthi uhlele ekhaya akasebenzi mhlambe that's one
1: yini ngazikudine lapho njengomzali yini edina to that extent phela lo muntu akamdini uyamzonda
0: ya uyamzonda
1: uyamzonda lo muntu mhlambe khona into amkhumbuza yona lo mama lo angayazi mhlambe intombazane engayazi mhlambe umkhumbuza ubaba wakhe you know into ekanjalo because yeah. Yasosiya abantu besifazane sinongqwaraza kancane you know we tend to uthi sithulule izinto esuka kwabantu besilisa sithulele inganeni but it's very sad Nkosi yami it's very sad because uyamlulaza uyamcwasa
0: Okay, sacela ukuthi ke wena mlaleli lapho ngasekhaya usiphenduleke umphendule usisi ku 0623151986 mphendule ku 0623151986 noma usishayele ku 0333423970 sisi uthi uphatheka kabi uma umama wakhe esethuka ethethisa usisi wakhe omdala lento ayimpathi neze kahle so uthi usisi ucela ukwazi ukuthi enze njani kulesimo
1: lesi kulesimo esikanje
0: Motivation yethu namhlanje siphathele phela u Mr. Bongani Sishi okuyena ke ozosimotivator namhlanje kuyi Monday siza ukuthi ke ngabe ihamba kanjani simotivator sithi kuthiwani kuthina this Monday asikubingelele eKhabaldaka sikubingelele kuMgungudlo FM
2: angibingelele kuwena Donga lika Mavuso ekuseni umsumluku uyaphila
0: siyaphila kakhulu eKhabaldaka kanjani
2: hayi singanene okhehla
0: siyabonga sithini namhlanje emphakathini wasemgungulo siqala iyouth month sikwi youth month sengiyangena abantu abasha ziningi izinto ezenzakalayo kodwa ke babusishi asizwe ngawo ukuthi namhlanje uzokhuluma nobani uthini kubona
2: angiphinde ngibingelele kuwena Donga lika Mavuso nakusisi wethu Sandiswa ekuseni ngumsomluko ibhodi lonke lomsakazo usisi wethu Thando umphathwa lomsakazo ngiyabingelela kakhulu kuye abalaleli izilomo anginimingelele ekuseni ngosuku langomsomluko ngenyanga yabantu abasha okusenhlizweni yami ke kakhulu namhlanje ngifuna ukukhuluma ngale yanyoni abayibiza ngeeagle inyoni eagle ngeZulu siyibiza ngokuthi ukhozi ngithanda ukukhuluma ngayo ke kodwa ngingakhulumi ngayo ngaleso sikhathi sisakhula besigade emakhaya sivika njalo njalo kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngale nyoni ukhozi esiyaziyo ukuthi inamehlo a very sharp inyoni esheshayo kakhulu ukubona yikhitha sigada emachwanini ngalesa sikhathi ukuthi ingabe ingozi kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngayo uma nga kufika istorm ngifuna ukukhuluma ngokhozi makufika istorm ukhozi uma ngabe kufika istorm inyoni nje ubukeka incanyanyana moyibuka ngamehlo kodwa ubuhlakani bayo buyisimangaliso makufika istorm ukhoze esikhundleni sokuthi mangabe luphezulu esikhundleni sokuthi lehle lizothatha amandla mhlambe phansi noma lizowa hide phansi ala hide phansi instead of ukuthi ukhoze li hide phansi luyanyuka linyuke kakhulu luye phezulu the more storm siza phansi the more lona likhuphuka luyaphezulu ngizothi kumuntu ekseni oficwa yinkinga akakabuki ukhozi ukhozi aluthi ngoba nazi inkinga nasi storm siyafika bese lona lijampela ukuthi liyofuna indawo ukuhide mhlambe sihlahleni lo hide mhlambe phansi kodwa likwenza liyakhuphuka liyaphezulu kakhulu abachaza bathi liyahamba ukuze kube istorm siba ngaphansi kwalo ngizothi kumuntu mhlambe ekuseni onezinkinga osebona izinto zingamvumeli ukwenzeka angathathi into yokuthi uhlala phansi

0: mhlambe yena wayengafuni yini ukutheza mhlambe wayefuna ukwenza abortion
1: mhlambe avenja
0: yini mhlambe uma ngabe kuwukuthi wayexabene nobaba mhlambe akuyena futhi ababa wodwa kodwa usisi wakhe lo ose university noma lo ose osemfundweni ephezulu uyazwela kuyena ukuthi ngendlela usisi wakhe aphathwa ngayo uma wakhe ngazi uma wakhe kodwa mina ngamluleka ngakho ngathi yena akaqhubeke aqine ngoba ngelinye ilanga uyena uma wakhe yobe semdinga esethi mtanami
1: kwenze kanjani ke bese semdinga
2: ngicela ukuvula imake imake mahlaba sibuye la ngoba ngifuna ukubamba leli phendla kusondela na iphrinsi yakhe uma uma wakhe semdinga besenze njalo obelectedwa from birth to now
1: iphathwa kabi
2: angithi abale kunalento enhlezi ithi eshiwa abantu kuthiwa ithwani that is thicker than water
1: than water exactly
2: ungamlahle mzali
1: kodwa kulahlile
2: lo muntu uthi usiswama umdala lo sikhuluma mhlawumbe umuntu ona 30 bani manje
3: yeah
2: wonke lo 30 years ebehlukumezeka lo muntu uma ngabe se right sefanele abuyele futhi lo mama le demon leli
0: yako na kubhlungu kodwa ke kwesinye isikhathi
2: enye
0: enye
1: impi usukuyichaza
2: manje ungayichaza mahlaba uyabona ke mahlaba vele bengifuna vele ukuthi
3: ngihambe iphase ngijombile la umbiza ngencanga
2: ukuthi
3: emphuta ngesikhathi emphuta ama cosmetic wathi ukuthi sizwakho omncane wena uhamba uthengela zonke izincanga
2: Umbuzo wami uthi keke lo muntu mangasasa be right fana abuyele kuma wakhe kwinganga
1: exactly you know
2: listen guys yathi ngibeka nje mina guys asenzeni kanje asifanele silungisane sisodwa thina izitori ayifana lesifanele sisifundise asinga ill-treat ingane zethu do not have ingane oyithandayo kunenye ngoba nomncane uzuyasho ukuthi nokufaka imali enesifazi ukuba kanayo imali kwayiyena lo
3: omncane
2: lomncane Ngoba uzulima iqala inkulumo ithini uthi akasebenzi usiswami so shuthi yonke lento ihambisana ukuthi akasebenzi uma engasebenza kusasa uzophenduka intandukazi yebo lento le bese kuthena ngiyaphomla ngiyohlala eScottsville eflatini yebo lento le bese kuthiwa useyisilwane atshana nawo makhelwane kuthiwa wena walahle uma wakho wena in
1: bekuyalamba
2: yebo lento le yebo lento le so lo sisi lomncane ngobulalela lo sisi lomncane siswami uthola umsebenzi Tatu dadweni uhamba yohlala naye la ohlala khona
1: wena. Shiya uma wena lapha.
2: Nemshiya uma wena abe right ngoba phela abantu uzala ingcanga yini uma ngithi uzala ingcanga. So mahlaba abantu abadala they are not always right. They are manipulative.
1: Thank you.
2: Ngikona
1: they always manipulate the situation to fit them.
2: So ingane umuntu omdala akathethisa umuntu omdala akalahle umuntu Okay.
1: Yes.
2: Yes. Look at this prince. Umuntu omdala ufika athi Awukwazi ukungicela imali usumdala fana ngabe uyasebenza kodwa uyayicela kwena. Awukona umdala wena usucela imali
1: kimi.
2: Ngoba nje ucela imali angeke uthwena mina angikwazi ucela imali kwena fana
1: ngimdala.
2: Uyicelelani kimi lapha mangisebenza. Athi usangizela lamathambo uma uthamba aba
1: abane.
0: Kodwa ngithi siyamakha nomunye umuntu mhlambe okade eyenza lento owumzali. Ukuthi ke kwesinye isikhathi kuba khona uthola kuthiwani mhlambe wawuxabene asike sithi ngoba phela sekufanele sijule ukuthi okay uma wakhe ngaba bobabo yedwa yini yabo
1: it might happen ukuthi abayena bobabo
2: yedwa kodwa ke nalaka mahlabele saleka mahlabele izothe case unkani two baba esikhuluma ngaye ufundle nalomunye omunye babo
0: kodwa mina ke zwide ngifuna ukuya la ekutheni uyazi kuba khona omunye umuntu ozothi umaduma kude wamithiswa umahlaba wabaleka bonke ubuhlungu usebuletha enganeni
3: okay asithathe call before sizwe ukuthi umlaleli uhamba thini
1: sawubona umoyeni sawubona
4: bamana uchanani lo life
3: bus yebo
1: sawubona
4: bamana mawo umhlungu mandanje nayo
3: yes
4: mama la esebenzayo abasebenzi ekamene abona bakhona bababini bahlala endaweni yodwa kuphela yinto le izoyenzeka
3: cha ngiyakuzwa Chairman siyabonga Chairman
1: ivuka lakho lihle kakhulu Chairman

0: Sekulethi
1: manje ngama sesithi ukhule uzudla amapizza ezingane zakho. Asengidaba ombila la.
0: Ngifanele ubaba wakho udlile kahle la ngoba manje nawo amabhubesi
1: aphumile lapha. Ngibese Fred lidla abantu. Ngiyabona
0: lokho. Cha badinga amabhubesi.
2: Engabe uphephile yini?
0: Asiyazi ukucheck.
2: Baba la ukho.
1: Uyena yedwa bakwama.
0: Uyabona njengoba ngalandi
2: uthi.
0: Ngabe isikho. Ngabe zonke sizise
2: bhubesi. Iringa sina
0: bhubesi. Ngabe kuphela
1: ukhoza. Ngambos. Hayi bomusu kuvela kanje use radioini. Eh baba thiwa kunebhubesi lapha eFriday uyaphila. Thiwa kunebhubesi eRoom emgaqweni lapha ledla abantu.
3: Ni tibe ubani?
1: Baba, sifunde ngabe. Thiwa kunamabhubesi ahamba lapha eFriday. Ngoba thiwa ibambe phone uthi uPrince ayihlabesele imidlili
2: baba. Kusini phone.
1: Hayi baba you are live nemkhulu weFM yabo.
3: Yeah.
0: Kuthiwa la mabhubesi
1: lapha ngempela.
0: Kuthiwa le mbhubesi wena kuyambose lilapha ku R66 from Unongoma to Ophongolo eduzane kwase Fryhead.
3: Yeah, mushitike from Unongoma to Ophongolo. Le u R66 lingaku baku N2.
0: Yeah.
1: Okay, hayi ke anginanki ngobe yaphila ke nje. Ey.
0: Bese sincinceka.
1: Bese ngithi ngadla ngamafa.
4: Mr. Ward, your first question.

0: bese-ke siyaqhubeka-ke la kumgungu Ndlovu FM sihlaziya amaphupho ukhona-ke uShobalensimbi sihleli nawe kumwelela kweliphesheya kanti-ke ake mhlampe sithathe lo mlaleli Shobalensimbi sizwe ukuthi yena uthini usemsakazweni sawubona
1: yakhuleka emakhosini sanibona
0: yebo sawubona
1: yebo ngisacela ukubuza emakhosini lana langithupha umlamputhu lana mefika la umlamputhu lengihlala khona uphethe amapheji ama-exercise uthi kumina ande ngicela ukubuza isaphuma yini zakho akangani ibhalisi zomkhafi mnakhaya yakaphuma injami uthi ande uyafuna ndakhe iphume ngithi ngiyafuna iphume uthi uyajabulanga ngayo uma sephumile ngiyajabula wasethi alethu 500 ukuze kuphume injakho ngathi mina ayi anginawo lo 500 wasethi hhayi-ke kulungile-ke kodwa-ke inzakho iphumile nansi bese ngithi minawo iyibile ulokhuza u-11 00 asikhanye 11 00 uyileke zapho ofithi okay u-12 00 athina ehhe ngithi mina iphumephi athi yena iphume ezansi le khona ama-site avuyezasi nemakethe ekugcineni kwemigaqo iphume lapho-ke kodwa-ke angayazi uzofonelwa bese kunxa uyazi injakho sengiphaphama lapho ngiyabonga emakhosini
2: cha iphupho lababa li-right lisakhuluma ngento ayibhalise ngampela kushuthi indlu yakhe i-process ethize ekusabhekenwe nayo kushuthi akubude ngomthetho ukuthi iphume kodwa kushuthi ukhona lo idlozelibi ovimbayo yikona kungathi lo uthe akalethu 500 kushuthi ubemele idlozelibi ngaleso sikhathi okuyena ovimba ukuthi indlu yakhe ngabe iyaphuma ngomthetho indlu yakhe fanele ngabe isiphumile noma iseduze ukuthi iphume kunalo idlozelibi ngoba abengafanele athi akalethu 500 ukuze kuphume indlu khona-ko edlozini lakhona ovimba akokaphahle njengendlela angaphahla ngayo athi ucela baqaqe indlu yakhe
0: alright ke emakhosini ngiyabingelela ngicela ukuchazelwa ngaleli phupho kuphupha uphiwa ingubo zokulala ezimbili ezintsha umuntu omdala ongasekho
2: ayi iphupho lakhe ingubo nje yokulala inemkhubana phakathi akufanele anikezwe umuntu ongasekho ingubo yokulala kusuke kukhona isifo esizayo ngomthetho ekhaya ngabe sakhe ngabe sabantu emndenini ababili kodwa umuntu ekuthi uyena ozonqoba le sifo sesingaqhubeki uyena funa abe nendlela angathandaza ngayo noma angaphahla ngayo ukuze asinqobe leso sifo khonto ezayo kodwa
0: ngibingelele emakhosini ngicela ukubuza ukuthi chaza ukuthini ukuphupha umuntu owuthandana naye engijabulela aze angihage angincome ukuthi ngaze ngamuhle isiphupho selize labuya kwaze kwaba ikathathu
2: ngihlezi ngibachazisele abantu ukuthi kunomuntu owahlukana naye engingafanele uhlukane naye iy'thunywa zeni noma amathongeni asathanda niqhubeke nokuthandana yikona uzomphupha engazuthi ukujabulele noma engathi uyakhakha njengoba de mphuphile kusho ukuthi kusafanele ngomthetho kube bayaqhubeka nokuthandana kodwa khona into eyabaphathi kwabo-ke
0: allright ke ngiphupha imali eningi o-200 uthi lo onginikayo umkhulu wakho lapha silungiselela umsebenzi wama noma mkhulu umama noma mkhulu sebashona
2: ukuphupha nje unikeza imali umuntu ongasekho ku-right kakhulu uchaza ukuthi kunenhlanhla ezayo kuwena noma kunezinto abafuna ukunikeza imali uzigcine ekhaya uzenze kodwa kunemali ezayo li-right lelo phupho
0: allright ke ake sithathe nangu umlaleli usemsakazweni sabona usemsakazweni sabona alright ke sedlula asishayele ku-0333423970 usemsakazweni sabona uye silahlekela ke lo mlaleli nangomunye lana ngibingelele uthini ke la emakhosini ngiyabingelela ngiphuphe ngigibele ibhayisekili ngilishova nje impela ngijabule ngabe kuchazani ukuthini ngihlezi ngiphupha engathi ngiyawa ngize ngiphaphame ngoba kusuke engathi-ke kwenzeka ngempela
2: ya kahlehle nje ibhayisekile alinalutho ngoba liyimizamo yomuntu kodwa kufanele uphuphe uwa entweni oyishayelayo suke

0: azi ukuthi kunento eyingozi ezayo empilweni yakho na vika ingozi ibhayisekile analutho.
1: All right ke 0333423970 emakhosini ngibingelele uthi ke la umlaleli ke ngiphuphe ubhuti oyisihlobo sami usanda kudlula emhlabeni nomkakhe naye akasekho ngimphupha uphethe usana oluhle olusanda kuzalwa kodwa ngabe kukhona mhlambe ingane ayishiyile somewhere noma akumele ngikhathazeke ngaleli phupho
0: kuyinto embili njengoba echaza kuyenzeka ukuthi umuntu ongasekho kunomuntu azomupha ingane emndenini azomupha ingane emndenini njobe ngasekho okunye yena kunengane ayishile afisi vele hlamba kashongo ifuna ukuthi icelwe ke leyo nto ibe sobala kuyenzeka ukhona azomnikeza noma yena kunengane ayishile kuyiqiniso lokade kusho uthothi kunengane ayishile manje ufisa ngabe iyavela ayiveli ke manje yes
1: alright ke makhosini ngibengelele ngiphuphe usisi wami efundisa omunye ukusinda ngamane ngasinda masinyane esachaza kodwa ngisinde iside elilodwa esayidini labesimama
0: ukusinda kusho ukuthi yenzana utshwala ekhaya ukusinda kuchaza ukuthi yenzana utshwala ekhaya yenzana into encane nje ezojabulisa abadala kusho ukusinda kumele lokho.
1: Alright ke ayengihlekise ile comment emlaleli uthi zamabhincela ke ningihlezele usisi wami wala kuganele khona uma wami uphuphe sibanga inyanda yenkuni yagcina ke ngakumina ngithe ngisahamba nayo ngabhinyilika ngasikwa yitshe ngoba ke ngasikwa yitshe ngopha
0: kwakona nje ukubanga inyanda kubi bebebanga ukufa wagcina ekuthathileni ukufa ikona ebhinyilekile nje ephupheni ngoba ugcina inyanda ingakuyena inyanda iyisifo iyinkunzi ziyisifo bengafanele igcina kuyena inyanda ikona ebenenkinga bamvezela ukuthi njengoba ukufa kungakuyena akaphakameke asivimbe lesifo esizayo ngabe isifo sokuthi ashone angehlelwa ingozi enkulu kakhulu kodwa kunento ezayo kuyena engekho right.
1: Okay ke ngiphuphe uma wami osashona ifike ekhaya sahagana sajabulelana wahleka ngathi mina ngihlezi phezu kombhede ngathi kuye ke akahlali naye phezu kombhede wahlala ke
0: kuyisibusiso kakhulu ukuphuphuma wakhe besadlula nihagana naye usuke ezokunikeza isibusiso ukhagana nje nomuntu ongasekho kuyisibusiso empilweni yakho chaza ukuthi into zakho zizohamba kahle kakhulu.
1: All right ke ake sizwe ke mhlambe lo umlaleli kwi voice note ukuthi yena ke uthini.
2: Ngiyabingelela emakhosini nakuwe sisizamapi ayibo ngicela usizo izo lokufika isikhova la ekhaya sahlala esihlahleni ngabo 6 ingane yami yomfana yashaya ngeshangwe ngetshe angazi wasayazanga ukuthi siphelelephi kodwa sibalekile yini engayisebenzisa ukuthi singabusabuya nkosi yami.
1: All right
0: ngizowe ngikunikeze nje okululi kakhulu ufuna uthole ispirit kuba usawuto mahla kube iandress zontathu lezinto ispirit usawuto mahle iandress uchele ngako lokho noma u 7 days kuzokwazi ukududula bese ke ubuye ke ungitholele ilabatheka uthole nje ilabatheka bese uthi lapha ekhemesi abakunikeze nomayimi ongathi mncane nje uxuba umayimi naleli labatheka uphinde futhi uchele ngake ekhaya ngeke siphinde ke sihlale.
1: All right ke
0: yes
3: akubingelele zamabhi nomkhulu lapha estudio.
0: Yebo ke
3: mina bengisacela ukucaciselekela le iphupho leli ngangihlala kwenye indawo so sekumuvile manje ngihlala kwenye indawo nje umndeni wonke mhlawumbe kuphelile u-15 years sihlala kule ndawo entsha so shuthi nje umuntu usehlala isikhathi eside kodwa angikaze ngiphuphe ngikule ndawo entsha esesihlala kuyona ngihlezi ngiphupha le ndala nje ngihlezi ngiphupha le ndala bengicela ukucacisela lapho okunye engicela ukuthi umkhulu angikhumbuze kona ubethe uguqa uhamba nani konje khona ngizobhala phansi ngiyabonga.
1: All right
0: angeke ngiqale ngimkhumbuze lapho ugugu uhamba nomhlamba amanzi mawukuthi bone idlozi noma

0: ninhlabathi zamathuna ugugu nomhlamba amanzi uyakuhlanganisa lokho ugqume niphalaze nigeze ngako iyafake into abanoneleyo nangokwethonga nenhlabathi bese ngimphuthumela ke entweni ayichazile uyabona kunalento ekhona njengabantu abantu engifisa ukubasiza kuyona uyabona ama umuntu okhulele kuleli yanxiwa uphupha lona umuntu okhulele kulona ngoba ingane ekhulele kuleli inxiwa elisha ngeke iliphuphe leli dala izophupha nayo leli ekulona yabona okunye kuyenzeka ukuthi umzimba wakho nengqondo yakho kwa lento kwayenzani kwa recorda leli anxiwa likhona njalo empilweni yakho ngoba ugogo yena uvama mhlawumbe ukuthi ugogo semdala ukathi uphupha emanxiweni emaplazini yabonaka angaphuphi kuleli nqiwa kulona athi uphuphe emanxiweni emaplazini laba behlala khona kusho ukuthi ke umzimba uyarekhoda noma ingqondo yayirekhoda into yamathonga igcine kwena hhayi ngoba kukhona inkinga
1: okay
0: yes omunye angalithutha-ke inqiwa ngale ndlela ukuthi abanye bathikhe inhlabathi uyoyithela kuleli anqiwa kodwa njengikushoyo mina esengikutholile umzimba nengqondo yayirekhoda into endala
1: okay
0: yes
2: sanibona makhosini bengisacela ukubuza nomhlobo lensimbi ngaphupha inkomo emnyama enolaka nje iboshwe ngendubu engathi ngiyayibuka ebusweni ngiyayibuka manaye iyangibuka inolaka ifisa ukugqantshuka la engathi khona oyibambela ukuthi engathi kwasanto esongele esihlahleni le ndophi le kodwa ngisibona isihlahla iyangibuka inolaka bese ene ngiyibona engathi ilimele ngenzansi kuphondo lololimi kunenyama emhlophe engathi kuxebe ube kancane isikhumba kwanenyama emhlophe ilimele kunabantu abaningi engathi bazohlaba yona le nkomo kodwa angiyibonanga imese ngiyabonga ngaphaphana ngiyojabula uma ngichazelele
0: yabona inkomo emnyama yimbi yabona inkomo ebovu inkomo emnyama ephupheni uma kuyakugwaza ngenzeka ufe kulezo nsuku noma ngenze kube nenkinga engiyayixazululo umuntu yabona njengoba kade ngathi iboshiwe le nkomo emnyama khona umuntu omdala kade emlekelela noma khona isithunywa kade simlekelela siyibambile le nkomo uthi ingezi kuyena yena ube nenhlanhla ukuthi uvikelekile le nkomo ukuba iye yagqashula yaya kuyena bezomnetha noma kanjani
3: ngiyabingelela emakhosini ngisacela ukubuza ukuthi kusuke kuchazane ukuphupha ucosha amathini lawa okurecycler abese le time ngiwacosha uqhamuke nabanye futhi abawacosha kodwa mina ngiwacoshe kakhulu ngithe la ngisathi ngiyawacosha ngifike kwenye indawo kunegrosa igrosa nje eningi ubisi omacornflakes omayogathi iy'nto ezimnandi nje kodwa kukuningi nalaba abanye futhi baphinde bathola kona sekuse njalo ngangena esitolo ngicela ubin bag wokufaka lezi mpahla kukhona noplastiki engazi ukuthi u-10 kg wevos no-5 kg hhayi ngabathathu uthe kuse njalo bese ngiphupha umntanami usashona vele ngiphuphe ngimgeze ngize ngaphaphama nje ekuseni ngimgeze kodwa engathi ngimgeza nje ulako-8 years ebese ashona enuku-14 ngiyabona
0: iphupho lakhe leli lokuqala lokubutha amathini alilibi ngoba bakhona abantu ababutha amathini chaza ukuthi into engamphumeleli izinto angayinakile belimtshela kanjalo iphupho ukuthi ungaphumeleliswa yilento ongayinakile ngoba bakhona ngampela abaphumelele ngamathini ukuqala kwephupho ke lo uphupha igross ephupheni ku-right ngoba igross iwukudla iyokuphila kusho ukuthi khona lokho okuzohamba kahle empilweni yakhe okube kubile okugeza le ngane ibisiyashona tshengisa ukuthi lo mntwana wahamba yena ukuhamba kodwa kukhona ukugezwa afanele agezwe kona umuntu ongamsiza la umuntu ozohlola ukuthi lo mntwana ufuna ukugezelwani yini le abamngcolise yona noma wahamba engcole endlelani kodwa uyena udinga ukugezwa lo mntwana noma kanjani
2: emakhosini ngicela ukuza leli kusalayo mina ngiphuphe engathi kuthiwa kushona ugogo bafika abantu bathi bazoduduza ubaba ubaba hhayi uyambona ukuthi udabukile umuzwe ekhuluma ezwini basehlala phansi ethi umami nawangithwalo ma useke wangithwala ma engathi khona ubaba nje walaka amakhelwane umduduzayo aza amthinte ihlombe ugogo kaDashongo yabuthi ngeminyaka emithathu noma u4 ahamba ngiyabonga ngisazophenduleka
0: ange ngisize nje phuphe lophuphe umuntu osashona umphuphe ngathi futhi useshonile chaza ukuthi laphe khona akekho right.

0: Sam cum îl leu, sau?
1: Papai,
0: papai, now.
1: Obame.
0: Uchelito. Aglorela semsakazweni.
1: Hayi.
0: Lutho. Hayi.
1: Wathethile.
0: Hayi.
1: Wazuqoshwa.
0: Hayi, ucabanga ngixoshelwe ukuthi ngequmfulo wangasekhaya.
1: Yeah, that's
0: right. Eh, yabona nje.
1: Hayi, ufuna loyo uthi iphoso kuyumsunduzi.
0: Kusho ukuthi ngihamba isikhathi eside mangabe ngikhaya.
1: Ngiya mina rivers to cross ngaphezulu.
0: Ngihamba emfula e-U2.
1: Ilomfule mningangara. Yazi ukuthi ungabuyi mangibethesana.
0: Yeah.
1: Ngoba la namba kahle. Ngithanda leyo ngoma ovale ngayo emini rivers to cross. Ngayidlala ngaze ngawaphana.
0: Awu.
1: Ngam-90.
0: Uyizo.
1: Ngaku-97.
0: Hayi, 2000. Ngisho manje. Ima, wawuyizo
1: baniki. Udlala phela ingoma.
0: Oh.
1: Yabona mase uyenza into kakhulu uzuwe phansi nokuphila mina ngiphila ngize ngiyiwe phansi.
0: Ya.
1: Babane ke bonke abantu batshotijola iduyiswa yini.
0: Ya.
1: Ya, ilomo zithi man, animazi into lomconjwa. Hayi, azisho kodwa lo uthi mconjwa. Azisho kanjalo. Fika ngiyiwe mconjwa. Dozen, sekanda, wenza umsomluwa, wenza umlehlanu. Oluhle kodwa lwenza ngisibe cwebelele.
0: Yeah.
1: Yebo. Ungabi nesithobothobo ube nokucwebelele.
0: Boni ke.
1: Hamba kahle. Silo. Ngikabani.
0: Ba.
1: Ke. Beautiful.
0: Boni ke.
1: Ciao.
0: Tika. Bo ni ke kulungile bye ngibonge bekumlandisa indawonye la maqhina efika bekumlandisa indawonye ecele egcinini kulungile sobuye sibone useza njani sizokutholela kodwa Ntombazane sengihembe mina fika mbathu sekona bezothi bona indlovu yositshela umdrive show sengithi mina kulungile ke bye.

0: ngana
1: kethe rich kwaqinba ngase ranki amatekisi
0: uma ulethe umuntu uthola u 200 rand oyisipho imoshari yethu iku 15 Nathan Street we head office
1: kanje isinombolo ongasithola kuzona ilezi 023 342 3559 noma kuleka WhatsApp 082 22 32 583 kanti ku Facebook page Restore Abasha Funeral Services.

umlaleli nje omunye umuntu umlaleli omunye umuntu umlungu nabelungu kuthina sifuna ukusho nje siyathanda nje kakhulu uma umlaleli ukhethe thina siyabonga kakhulu thank you very much kumsakazo wakho inga

24/7 in Zwillege, Coco SA. Hayi mina ngawe ngavuma. No mina no now ngawe nje. Ngabona kakhulu. Eh, uyabona ke ayikinto mnanje ngothi ke kuthiwa hayi cha mina ngibonile ngawe. Nokuthi kuthiwa ngibonile ngawe uthi ungonile. Hayi boko bakwethu hayi musanikenza lento. 24/7 kumina nakhulu masekunjike andike number lelula it's 033

yabona ke yabona umuntu akanjilo le khona ngikathi sikhandi thawu KDK. Hey, usayikhumbula nje le ngoma ongizwile ukuthi awu insizwa kusihambise emanzini ngekwazi ukuyithola kodwa ke mntaka nje sihayi umndeni umndeni onke nje sicela ngathi waduduzeka ngathi waduduzeka umndeni mntaka njilo. Hawu madoda, hey insizwa ke lena insizwa le ngathi madoda hawu ngithi nje angiqala nje ngingena emsakazweni insizwa zazingayisi ngibhalansisileke lezo mntaka njilo madoda no mntaka mlifi bethi hayi umculo okukhuleka ubala lona madoda awu lezo nsizwa awungeke ngazilibala.

0: Anatik kodum da lelo kodet kedi ken ko na sebe sabona. Sebe sabona.
1: Bebe wala njani.
0: Koda skoda ntaka tizo kulo.
1: Zitakalanga. Yes baba. Aisha pila baba. Aisha pila baba. Saida baba shame mo toli chuba. Ungiri. Kindelele mingi. Enane zo onji. Enenga au ekalini. Udale nje wote.
0: Usobu piko nje mfwetu.
1: Ay ukono onji. Enenga au nje. Before uwebu. Ubaba uma kecha kecha
0: lugile ngizoke ngitukubheka kulugile ke inkosi yaba hayi khuleka khuleka ngizoni bheke nje kulunguza
1: yebo baba yebo yebo ngakho yebo
0: sabuka sabuka mtakazwithi
1: alright.

0: Oh, phezuka longo madoda, Flowers of the Nation, Jonas Kwangwa. Tsize sikhona ke tsizinkulu, tsizinkulu.
1: Eh, baba njani?
0: Khamba kahle mfethu.
1: Ah, ngiyaphila ngeza kuwena.
0: Kwenzakalani namhlanje?
1: Hey. Ah, njengoba njalo nje ngiphethe ingoma ezimnandi. Eh, nendaba ke nje ezimnandi ngempela. Udaba soluthinta namhlanje, udaba olithinta abantu abasigadile. Sesihlazi yakhona into eke yenzeke lapha khona isandla esike sathi ukuvela lapha.
0: Hayi, ngizoke ngilalela impela ukuthi ngizwe kahle. Ufuna ukulala manje uyamnxusa uthi angalala.
1: Hayi, angalala. Sesizoba mnandi kakhulu.
0: Ah, siyabonga kakhulu. Kuzokunana bukanjani uPercival? Njengamanje nje emzuzwaneni njengemkaki athi no trouble, no stress.

ukushilo wase kodwa ke akusenani sesabizwe nengohlobo lenkukhu lapha emhloshana lapha sibizwa nga kodwa ke hayi that's a story for another day. Okwamanje ke into nje engingayisho nento engingayenza ukuthi asike siqhubeke lapha sidlale wona lapha umculo omnandi nje kakhulu lapha ukuze usuku lethu nalo lizoqala ngendlela e-right. Yonke into nje ibe right, ibe grand, ibe mdororo. Angeke ngibuze, usayikhumbula le? Kunengoma engizokudlalela yona la. Ngisafuna ukwazi ukuthi usayikhumbula na. Ngabe wawungakanani kudlala lezi? Ngabe wawungakanani kudlala lezi? Asike sibone ukuthi ngayithola

0: Kumasazo kumkhulu lapha namkhulu vana 7.6 FM kanti ke nje lapha namusanda kuvulela lapha umsakazo wakho ngithanda nje ukwamukela nje kakhulu ngesandla futhi melela lapha ngu Salt and Pepper ngitsi nje sawubona ngathemba ukuthi uyaphila ngathemba ukuthi yonke into lapha nihamba kahle asike sibheke lapha ukuthi ithini lapha imiyalezo yethu lapha ku WhatsApp line wethu uthilke lona ngegama lika Christu unjani kumkhulu vona 7.6 FM igama lami ngingufikile lapha na bengisacela ukuvuka nje nenkosi lapha na ngengoma lapha na kasebe lapha na ethi nje nawu ngamthatha umenzo wakho akubiyele egameni lenkosi yethu uJesu Christu amen awu kodwa sibonge nje kakhulu lapha na ngamazwi lapha na yaw be requesting ngoma but message mina ngiyithola message itholile nda kuze mngithi wathatha indawo yakho Jesu yebo i message ke ngiyitholile mina ukuthi uthanda lapha ukuthi sivuke ngoKristu lapha na inkosi eyasifile lapha na esiphambanweni ayibo sengashumayela inkosi Jesu ngiyini mina asike siboneke lapha ukuze sayithola na ingoma lapha na ka pastor lapha na usebenzuza featuring lapha na i joyous celebration ngitheme ngithinta into zami ngagcina ngiyitholile asike sibone ukuthi ngishaye khona na
1: Ha ha ha!